konga nje ay konga njalo hey ay hey ti ti ti ti ti bum bum bum konga nje konga nje konga nje konga nje konga njalo konga hey ay